dinten ngadamel natap komputer di enjing duwi kaweng tah nguping di radio aya iklan pisoca nya abi teh nyobian ngagaleh di radio mamana.